niya, yung mga lyrics niya talagang may meaning talaga. Kasi when he came back here, after yung Baladeers, he came back here on his own, I think, twice already? I can't remember. Pero napanood ko siya. Kasi being producer, sometimes busy ka. You don't really pay attention 100% yung artist mong gina-produce mo, di ba? Kasi for me, personally, ha, as a producer, I look after the overall of the whole production, the whole thing, the whole concert. So making sure everything's okay, parang ganyan. So when he came back, yung bumalik siya dito, I really had time to sit down na I really watch him, and he's very, very good at yung mga lyrics niya talagang I don't know, pangtapatama talagang makarelate ka. Okay, so yun pang ating Ray Valera. He is going to perform bukas na the 9th sa Laverton, sa ating Philippine Community Center sa Laverton. So contact lang po sa organizer 0425-832-309 ng producer si Lito. Okay? 0425-832-309. At maron akong isang complimentary tickets pag magpamembro po kayo, kasi we are also doing we're also doing membership drive morning at tapos membership drive, Z annual membership drive is back from May 1, which is nag-umpisa na, until 31st of this month. So, and we're looking forward to working with you to grow and strengthen our membership across all groups. So, ang ano natin is that kung mapunta lang po kayo doon sa website, www.com.au, click sa membership po, at concessions $11, otherwise it's $16. That's good for 1 year membership po. Okay, so once you do that, pwede po kayong tumawag sa akin, just let me know yung pangalan nyo, and you can win complimentary tickets to watch Ray Valera bukas. Okay, so tawag lang po kayo dito sa 9415-1923, 9415-1923, or pwede naman kayong mag-message, kasi nag-live tayo, so pwede nyo sabihin sa akin at least nagpa-member na ako, and just give me your full name at yung, kasi mayroong member, mayroong reference number yun eh. So yan. So nagbigay po sa salamat sa kay Lito Limbo at for giving us a complimentary ticket dito sa ating mga listeners. Okay? So tawag sa 9415-1923. 9415-1923. So yun po ang Ray Valera po natin. So let's go back dito sa ating yung mga news po natin. Okay? So yung ginaano ko dito. So, we talk about yung cost of living. Patuloy pa rin ang usapin ng inflation sa atin. Many families in Melbourne are feeling the squeeze as well, di ba? So, kaya be mindful of your spending. Balik naman tayo dyan. When we spend our money, is do you need it or because you want it, di ba? Yun ang dalawang tanong sa sarili when you go around sa shopping, kasi maraming mga sales. So tanungin nyo, do I need it or because I want it? Okay, so if you need it, I think go for it. If you want if you want it, depende lang sa budget nyo. So, pag-isipan nyo. Sometimes, ganyan din ako eh. I go around. At actually, mga kaibigan ko, alam nila na I'm not really into yung shopping talaga. Kung meron akong gustong bilhin, sometimes gina-research ko. At if I really want to see it, physically, I ring up yung the stores at tapos pinahold ko. So, yun. Parang diretso na. Tapos, after you buy it, pwede ka nang out, hindi ka na mag-roaming. Okay? Kasi maraming mga pero in saying that, I have to confess, since nag-aapo ako,
slowly roaming ako eh. Kasi nangarap ako ng mga ano nila, yung mga damit nila, yung ano. Alam mo naman pag magka-apo ka. So, everything's for apo. So, yan, ma-change ang life nyo pag meron kayong apo. So, I'm speaking for my experience ngayon. Okay? So, ano, so, visa updates naman for our kababayans waiting on visa processing, ha? The government is prioritizing healthcare and education sectors. Check your portals po. Okay, so again, visa updates for our kababayans waiting on visa processing. The government is prioritizing healthcare and education sectors. At, okay, ang ano po natin, ang weather po natin. Of course, malamig, di ba? So, as I said, I prepare my ano cardigan, hinanap ko to kasi sometimes dito sa studio malamig. So, sa labas naman malamig tapos malamig dito. So, 'yun. So, make sure na you had your vaccination na, okay? Talking about vaccination, hindi pa ako naka-vaccinate kasi I'm still taking some antibiotic tablet. So, sabi ng doktor na wag muna until maubos mo na yung antibiotic. So, 'yan, I have to listen to the doctor. So, hindi pa ako naka-vaccine. So, kayo make sure na kayo ng vaccination, flu vaccination. And good morning kay Dado. Good morning. Good morning. Thank you for getting up early and make times to watch me here. At pag meron kayong gusto ka mga greetings, mga bata mo, mga birthdays, whatever, tawag lang sa 9415-1923 or pwede ka namang comment yan. Okay, so ano pa bang masabi ko? Maroon kasing gusto kong ipag ano yung ano ba yun? Meron akong kinapiprepare para sa inyo kasi para namang mayroon tayong gusto ko yung gina more like summary of the news na I like to go back sa news na binabasa ko sa inyo. So yung kanina sinabi natin na we saying something inflation 45% ang salary increase sa Pilipinas 45% ang salary increase sa Pilipinas is 33% are top concern sa Pinoy. At tapos ang ano dito, so connect sa dito sa Melbourne naman, ang mga kabayan kahit nandito tayo sa Australia, ramdam din natin ang inflation, di ba? So pero isipin niyo ang hirap sa Pilipinas, 45% ng mga kapatid natin doon na ang pangunahing inaalala ay kung paano pagkakasyahin ang pera para sa bigas at ulam. And I was talking to my pamangkin nga sabi niya, ang ano daw kilo ng bigas sa atin, mga 60, sometimes a bit more. So, ano na yun, magkano yung dollar ngayon, tingnan natin magkano ang dollar exchange rate natin ngayon. Meron kasi akong ano dito, so I can relate naman sa inyo. Okay, sa gina-check ko dito sa kasi alam ko itong how to navigate kasi ginagamit ko to money remittance sa remit for special rate to, ha, 45.7 pero ito po ay a special rate to sa new customer offer applied. So yon, tingnan niyo, so more than 40 ngayon ang exchange rate sa Pilipinas. So sa $1 48 pesos tapos ang sabihin ang kilo ng bigas is 60. So sa atin kung convert natin, okay, more than $1 lang, pero sa atin mahal na yan, di ba? Mahal na yan, mabigat na yan sa mga kababayan natin, mga family natin, sa mga tao sa Pilipinas, as I said. So yan nga. So dito sa Melbourne
Paano? Okay. Sa struggle naman, hindi lang presyo ang tumataas, pati ang request para sa wage hike. One out of three Pinoys ang humihiling ng dagdag sahod. At talagang survival mode ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Okay? So, actually, ano din dito rin, hindi ba? Meron ding ano, kasi mahal na ngayon, especially ang petrol, mahal na. Tapos, each time we sort of like, noon, we just grab our keys and then go for, say, magpunta sa shopping center o saan pupunta. Ngayon, nag-iisip ka na, okay, how long does it take me to go there? At tapos, tinitingnan natin yung ano natin, petrol natin, di ba? So, ang yung mga events, kasi mahilig tayo sa mga events, maraming mga concerts, mga fundraising, mga events na pinuntahan natin mostly sa weekends. So, suggestion ko lang, I'm sure some people are doing it kasi nakita ko sa Facebook eh, which is very wise na share yung transport at tapos tapos you share the cost of your ano yung pamasahe pamasahe or yung petrol, okay? So hindi na masyadong mabigat pag ikaw lang o dalawa lang kayo. Some of them actually nakita ko naglimusin yung iba eh. Ano talaga, saludo ako sa inyo ha. At nakalimusin na ba ako dito? I'm just trying to think, nakalimusin na ba ako dito sa Melbourne, sa Australia? Ito ay maybe isang beses nakalimusin ako. Pero ang daming nakalimusin, which is ano, wise naman kasi alam kong nag-share sila ng ano, fare sa para pang petrol ng limusin. So, bongga ha. It's nice kasi everybody sort of like dressed up and they really ganyan naman, it's good na you do something for yourself, 'di ba? At with your close friends. So, ano pa bang masabi ko dito sa sa Melbourne, kumusta ang pagpapadala ninyo? So, I was just telling you yung rate ng isang remittance na 45 ba yung sinasabi ko? 45.7. So, my special rate. So, mga bagong customers. So, I'm sure kung hindi ka regular customers ka sa isang remittance naman, maganda naman. So, check. Ang overall, check nyo lang yung no remittance. So, of course, padala kayo sa mataas na rate at also safe na matanggap ng family nyo or friends ninyo sa Pilipinas. Okay? So, yun, just giving you some more than 40 yung ang exchange rate natin. Kulang pa yan sa isang kilo ng bigas. Pero it's okay. Every coin na ngayon, every coin. I must admit, noon, yung hindi ba sa pupunta tayo sa shopping, punta ka sa trolley, you put $1 or $2. Sometimes, hindi naman pag kasi nakita ko yung mga estudyante o some people na how they push the trolley, especially during raining and windy and so cold. At tapos, hindi ba mag-push sila ng trolley, ang habang-haba. At tapos, they're really so careful na hindi matamaan yung car. Okay? Nakita ko yun. At tapos, na-touch ako how hard it is doing that kind of job. So, sometimes yung trolley, magbigay ako na marong $1, $2, I'll leave it na lang para sa kanila. Parang tips sa kanila. Pero one time nakita ko, ibang kumukuha. So, naiba na yung isip ko. I only leave it there pag maroon nandoon yung, mga workers na mag-push, na collecting their, trolley. Yung nakita ko na, yung kinukuha pala ng iba, I should have thought of that. Hindi ko ginastop ko na. Sabi ko, ito, pwede na itong isang kilo ng bigas sa Pilipinas. Ganyan ang thinking ko. Nakatuwa, no? Anyway, mag-ano muna tayo ng kanta dito. Ito po si Rob Danielle, Nandito Ako.

Okay, mayroon tayong ano update from Angelito. Kasi as you know, mayroon siyang Angelito and Gwendolyn, mayroon silang project ng lapis-papilapis ba yun? O lapis-papil? One of those. At sabi niya, good morning tita, ready na po ang for delivery ang school supplies with school t-shirt, raincoat, and slippers with bonus reuse lay water bottle. Complete school supplies, all they need for the whole year. Thank you all for supporting my fundraising. So yon ang ano, yon po ang project ni okay, Project Anonymous. Project Anonymous, lapis papel, okay, pencil and paper. So thank you kay Angelito. Angelito and Wendelin kasi they're for organizing this no project. I mean, narinig ko to a while back and I think I'm actually thinking of maybe one day I'll doing it with my apos para naman ano sila maro silang pag, baka ano baka yung isa yung 7 years old of course she will start learning about learning ano siya learning how to na makatulong naman sa mga ano niya, kabata niya. Okay, so yan ang no thinking ko kasi nakita ko ito noon eh, and nakita ko rin sa where I'm from sa Negros, maraming sa mga special sa mga ano sa mga barrio probinsya, mayroon kailangan talaga. So yun, I might ask Angelito if I can ano dito permission if I can use the same project na para gawin sa ano sa Negros. Okay, the time is 7:39. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM ZZZ ang ating programang Buhay Pinoy, ano pa Pinoy Gising na Friday pa lang ngayon. Okay, so quickly lang, mag-ano tayo ng community announcement. So, bukas is Mother's Day Dinner Dance organized by Ilonggo Associations. Magpa-ano tayo ng background music, okay? Para naman tayo. Ito ay sa Cup of Joe. Okay, I think somebody was telling me, I'm not sure whether punta sila dito, pero marong nagtanong kung gusto ba ng community for Cup of Joe pupunta dito. So, anyway, back to the community announcement. Mother's Day, Ilonggo Association, bukas po. Pag hindi pa kayo I'm not sure whether they're still accepting it, pero any inquiries, please contact Tita Neds, 0409-430-0400. Sorry, Neds, 0409-430-040. Okay, and the other one is already mentioned to you, si Ray Valera, okay, kanina. At of course naman sa 16, which is the following weekend, Piolo Pascual and Inigo Pascual, father and son, live in Melbourne. At meron po yung baka mabig ano ma ano give away tickets pag mapamembro po kayo, okay? So pag pamembro muna kayo, and then I think we have one or two tickets na we can give out, okay? So ito po sa 16th of May. So punta lang po kayo sa www.com.au, click on membership, at tapos make sure you select Filipino program, okay? Once once you have that, nakapimember na kayo, pwede kayong mag-message sa akin o tawagan niyo po ako or any of our broadcasters, okay? At tapos ipakita po niyo yung ano reference number. Okay, so ito gaganapin sa Sunshine West. So please contact Riza 0422321155 or any ano, pwede naman kayong kumontak sa akin, then I will refer you kasi the another producer is ano si Teresa. So thank you so much for your kind donations dito para sa aming sa aming membership drive. At sa 16th of May, meron din Gabriela Australia 30th anniversary. Gabriela Australia, ganapin po to sa Melbourne. Please contact Lou 0424-984-619. So, ilan pala ang 1,
to dalawang events pala. At 22nd of May, May Festival of Faith and Flowers, 22nd of May, Filipino Astronomy Senior Association. Aganapin po to sa Clayton. Please contact Len 0422-440-255. At 23rd May, Philippine Grand Fiesta Quest, ganapin sa Mulgrave. Please contact Ed 0419-209-738. 23rd of May, again, Tax Smart Cafe Best of the Best Awards 2026. Ganapin po sa South Bank. Please contact Joy 0417-350-917. At the same day, 23rd May, Dina Dance Fundraising for ERDA, which is Educational Research and Development Assistance, ERDA Foundation Incorporated. At ganapin po to sa Mill Park. Please contact Roselle 0400-236-744. Okay, so ang ano po, heads up na ano ko na ano pa ba? So, sa mga June naman, marami namang happening naman sa June. Okay? Against the time is 7:43, malapit po tayo. At continue po natin yung ating discussion. Okay? So, kanina yung topic health crisis, which is chronic kidney disease. So, as 1 in 3 Pinoys has a kidney disease, 20 billion pesos spent on dialysis. Yun po ang na news kanina, yung binabasa ko. So, the silent killer. So, ito ang nakakatakot mga... ito ang mga katakot. So, ang isa silence killer to, wala itong sintomas sa umpisa, sabi. At kaya kung mahilig kayo sa maalat, sa Sitsiria, I remember yung sweet notes, mahilig sila sa Sitsiria. At tapos actually, meron akong nakitang article, pinadala ko sa kanila, sabi nila sa akin, tita, okay na, we're sort of like stopping eating so much of that one, so wag ka mag-alala. So yan, so mga Sitsiria, actually I didn't even know what Sitsiria means. At now, when yung pumunta sila sa akin, they asked me for Sitsiria, so ano yung Sitsiria? Anyway, maraming mga tao na mahilig talaga sa Sitsiria. So, o sa mga instant meals dahil pagod na sa trabaho, mag-ingat po tayo. So, yun, mga instant noodles, hindi na yun hindi maganda para sa ating kalusugan. Pwede naman ngayon kasi marami ng mga Filipino restaurant, di ba? At tapos, most of them, they do takeaways. Okay, marami sa west, sa east, at tapos sa city rin. So, instead of buying instant noodles o ganyan, maybe just... buy something sa Filipino shop kasi pwede naman kayo makasupport sa kanila din, hindi ba? At fresh yung luto. Yan. At tapos the other one is prevention tip, libreng ang uminom ng tubig. So yeah, totoo. Ang gine-encourage tayo na uminom tayo ng 8 baso per day ng tubig. At regular exercise, yan kailangan kong gawin kasi I haven't done it for a long time. So I need to go back to that one. Who lives around my area, you want to start walking with me. At wag nating hintayin na mapunta tayo sa dialysis. Isipin nyo, 27 billion pesos ang binayaran ng PhilHealth sa loob lang ng 6 buwan. Ganun karami ang may sakit sa Pilipinas. So it's alarming. At alam kong dito rin, we have to be careful din dito sa Melbourne. So sa ating mga OFWs, please take care of your health. Mahirap magkasakit sa ibang bansa. Totoo talaga yan. Nakita natin sa Facebook na karating lang nila or they haven't been here for a long time or marunong nangyari. So, yan. Let's take care of ourselves. And thank you naman sa mga support sa ating mga kababayan dito. Kasi yung sometimes marunong nag-post ng ngilangan nila, especially nakasakit sila. Generous naman ang mga kababayan natin. I mean, we can't give so much kasi depende lang sa budget natin. Pero nandoon pa rin yung pusong Pinoy na tumutulong sa isa't isa.
Okay. Oh, ang ganda ng ano ko, ha? Tagalog, oh. I'm getting better, ha? Okay, the other one is Ukraine warnings versus Russian oil. So, sabi dito, Ukraine warns the PH that buying Russian oil funds the war. PH has until May 16. Oh my God, May 16, which is next week, to buy crude. So, yon. So, nakaipit ang Pilipinas dito. Sabi ng Ukraine, ang pagbili natin ng langis sa Russia ay parang pagpundo na rin sa giyera nila. But remember, we need to oil to keep our economy moving and our transport costs down. So, yon. And the other ones, the Trump factor. So, dahil sa waiver ni US President Donald Trump, pansamantalang pinaluwag ang pagbili natin hanggang May 16. It's a delicate balance of politics and survival, yun lang masabi. So this is based on what yung ano kanina binabasa ko kanina ng news, ginaano ko lang. At tapos dito naman yung VP Sara and Rodrigo Duterte, yung ICC trial at isang matinding pagsubok ito para sa pamilyang Duterte. VP Sara is currently in the Hague to visit her father's. She sounds very resigned, saying everything is written by the Lord. Yun po ang ano, parang summary lang to yung ano summary. So and also to yung impeachment talk, hindi lang ang tatay niya ang may laban. Pati siya ay handa sa posibleng impeachment din. This shows the intense political atmosphere in the Philippines right now. Politics is never quiet back home. Totoo talaga, never quiet. It's always something. At tapos, marong nag-comment doon na, sino ba yung nag-comment sa, marong si Padilla ba yun nag-comment na we're sort of yung focus natin is yung mga impeachment, yung mga ano, which is ano, each one have their own ano naman own reason naman, pero ang ginaano ng Gobyerno voice at niya, how about yung people, yung mga tao natin na gutom, ano, what are we going to do about them? Yung mataas na yung ano yung petrol, mataas na yung mga bigas, yung mga cost of living sa atin, especially bigas at petrol, what are we going to do? Electricity. So yun namang nagtipid ng electricity, nag-ano sila ng kandila. Please ano, make sure na hindi malapit sa mga bumbong, hindi malapit na ilagay nyo sa ano, I don't know, ilagay nyo sa palanggana yung ano nyo, kasi para kung maano, hindi masunog yung bahay nyo. Kasi maraming nangyari yan because nagtipid nga eh, kasi mahal yung ano, mahal yung electricity bills, di ba? So the other one is West Philippine Sea. So patriotism's nakaka-proud itong balitang ito. Sa kabila ng dami ng Chinese vessels, nakalusot ang civil society group na atin ito para maitirik ang ating watawat sa pag-asa kay ito. So yan, at ang pagpapakita ito na kahit civilian, handang tumayo para sa ating soberanya, a peaceful but firm protest. Let's keep praying for the safety of our fishermen and coast guards in the West Philippine Sea. So, ayun po. So, ano, I hope naman, kasi I hope you have, marong nag-ano sa akin, mataas pala ang rate. Gano'n naman to. Yes, take advantage. Ang overall, kung sino ang mga, o sino ang mataas na, what do you call it, mataas ang ano nila, yung exchange na doon kayo. And as long as, you have, matanggap naman yung pera, okay, na it's safe. Pero yung kanina, ginano ko is master remit kanina. Okay, so alam ko marami pang mga ibang-ibang money remittance dyan. Okay, mag-ano muna ako ng isang kanta, panaginip. Okay, ito po ang pinadala ni, ano ba yung sa pangalan, Rain? Yata. Okay, ito po para sa inyo. And the time is 7:51 and nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, TZZZ na Radyo Pilipino, ang ating programang Pinoy Gising na. At also, mga listeners, mga ano natin, who's viewers natin, kung gusto po nyong magpa-advertise, gusto po nyong mag-sponsor, ano po lang, tawag lang po kayo sa 941-1923.
9415-1928 pa lang sa opisina yan. Tawag lang po kayo and they're happy to assist you, okay? Kung ano man ang budget nyo. Kung gusto nyo magpa-advertise dito sa station na 3ZZZ and or gusto nyo mag-sponsor.